K-5 News FM。

0: News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandunon pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyag.
0: DTX 500 Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C.
9: Mabakang abutika.
10: Yari ang testimonya sa isang rin nagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcia. Pasok na ga-star sa Kulab City. Termila ko ginaubo. Kagsip on. Das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon. Muna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasang ang butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Nestor! Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Gortez!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
9: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gisugod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Welcome to the family. We're glad that you have come to share.
21: Mayong gabi, istanan ng otoran, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sine nga kagabihon, nga padayon siyang lupon sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamayo, kag sa sine nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamutanan? Kag antaran nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama nga dayawon ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkakataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas. Kayo din sa pagkakataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM at ang CEO Camilo Oye at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nabiskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon, ginuhipan sa inhawas ang kabuhi. Pero, biskan nga yabuok lamang siya. Nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way man ginpolos. Pero, sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangun kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kaangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon dayon dire kun aton padayon nun siya nga nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal ta nga mahal sa tanan ginagamit mahal kay galika kun padayon nun kita dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Pagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nga nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 gin klaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Dios nun. Hindi pa kita Dios nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Amo na ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano sa mga Espanyol. Manang kita nangin Christian. Kay kun wala, ambot lang. O na ayhan ang atong diri nga mga ano kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri nga may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayanin sila. Angay sa buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Balo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. No? Halos may mangin matay tungod sa matarong tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, yun pa kamatyan. Sino ay handari sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga, masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amuna nga sala. Paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karon gin pakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga, ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos, ginula dito sa cross. Amo na nga sa bisikulo 9, kay Jesus, buhos sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak, labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Muna ang gali nga, bilidohon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18 hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang buta malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano, butong balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, butong balon, ang amay, anak, ag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina Naman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang silingdiri ang Godhead, ang Amay, Anak, ang Espiritu Santo. Napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang Amay, Anak, ang Espiritu Santo. Naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ining plano. Gin pamatuod, no? Gin matuod, or gin pamatuod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sining umma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat pirmi sa Ginoo bangod siyang kadako nga gugma sa iyang proteksyon, ginatipan kita, ginpakamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dako gid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, imo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios nga mahanan katawa. Halain lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang iyang hatagan sa kondisyon. Magkun sila magpadayon, sila katotom. Sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan nga yagintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, loyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa indi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1:4 nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios na higugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version, sang Jeremiah, nakabalito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kangay lang sa ngaluyag. Biskan hindi, magasapak ang mga dalaga, kung kisa, mga hindi nagasapak nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod nga pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, para sa aton nga sa pagtubos, o para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo tambalon, nakaprepara na daan sa aton nga istoryahan rin kaangay lang sa isa sa script. Isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag Sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang Sistanas maapusta siya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak na bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang provision nga ang mga tao, bisan pa mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nga gintala na nangadaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayong nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalong diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kay nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kay araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, pagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, pagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios pagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatus katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kagano nga ka kabaskugon? Gintun-an ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no. So man nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo. Dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun anong makasakit, anong kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16, versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa katao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may imperno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod o abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagi siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wahaon niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang malon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross, agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Dios hindi mabago, hindi ni mahimo nga dulaon, o kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan, nagtugasing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Satanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay Satanas, antes sang iya pagkapukan, dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang puwende rin is, huwag man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan man siya kay Kristo. Huwag man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amo na nga si Kristo nangin matay ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw manangin tilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipi sang kadulman, nga mus tanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan rasa, kagpaagi sa maligon nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Pod ang mga sala sang kalibutan nga inubutang sa iya baga kadto siya sa ibabaw sang duta sa diin nasandad siya dan. Magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan. Magadaog siya tungod sa tao kagdaogon ang manugsulay nga paagi sa iya pagtuman ang iya kaputli sang kinaiya kag maligon nga integridad ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kawalingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kabalingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Manangang kita sa sininga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na'y katugtuban. Kaway pang Ginoo magkapakamayo sa inyo tanan, sige hapon natong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal ang luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mong mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camilo Hoy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial, ang proteksyon na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin samot na langin, kasama ang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatapos mga buti ka. D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Visio, yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, nag-dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Renato. Nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
18: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nag-a-buro ng akon mga mata. Nag-a-pula kag nag-a-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: D3 Bio!

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
5: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
10: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
10: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
9: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compounds
11: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis!
12: DTX 500!
11: DTX 500!
13: Catalina Habagat,
14: anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dinamit na gitsa akong nga mata.
5: TTX 500 Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka
5: food supplement for men.
22: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
5: DTX 500!
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500!
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: KK5 News FM News FM D3 Bio Health News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ano bala? Ginausap na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergic ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
0: D3 Bio.
2: Ano bala? Ginausap na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergic ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
0: D3 Bio.
2: So kung yan D3 Bio ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung usalon mo ang D3 Bio, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Kung medyo gailan at gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3 Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalo sa imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3 Bio.
3: Kung pasin gusto mo ka mag-oral hygiene, D3 Bio.
2: Pwede man.
3: Kung may kagaw, sipon, may hilana, ka daon, D3 Bio ka daon. Pero may na ito, ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na, obis ka naghilanat ka na, every 4 hours, gid ang amon suggestion sa pag-inom. D3 Bio.
2: That is the therapeutic way of using D3 Bio. Ha? Kung medyo arat ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, do hapa nigurado, no?
3: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, ginpa D3 Bio every 4 hours, dula na hilanat.
4: Ay, oo.
3: Kag-indeclare nga COVID ko.
4: Kag-ano pa.
2: Lipado ka, elderly siya.
4: COVID positive, no?
2: Positive.
3: Ginpainom lang, ano?
4: D3 Bio.
3: D3 Bio. Kaluyan.
0: D3 Bio!
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
2: Kung kamo ginakulbaan, normal na ginakulbaan, kasi may pandemya ta, no? You just need to follow the protocols ang atong gobyerno. Magmask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3 Bio.
3: If amo na ka-importante ang magmask,
0: D3 Bio!
3: Kag mag-face shield, Sir Boy.
2: The more.
3: Kag social distance. The more nga importante nga may D3 Bio ka. Amutong maaway. Masugot kag sindibis ka na no pang mask mo na kag social distancing. Ang kagaw malusot gina,
2: malusot
3: sa,
2: gina sa malusot, no? Malipat kagid nga may maputang mo ang
3: kagaw sa imo
2: dinom. Hindi
3: niya ma-perfect.
2: Hindi mo gina iya may iwas.
3: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa D3 Bio. So, balik ta sa itong topic ko. Paano nangin pharmacy? Ang D3 Bio sa gamay nga software.
4: Amo na abi.
3: Siyempre halin sa ulo pa kantos dapat Sir Boy kayo.
4: Kay pharmacy dapat kumpleto eh.
3: May kuan ka, may kaspa ka.
4: Pwede.
2: Kaya.
4: Sa sagwa lang na.
3: Oo, butang mo na.
2: Duha ka soft gel kung tinga, putang sa buhok mo.
3: May alap up ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
4: ka. May punggod.
3: May punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo i-mumog.
2: Oil pulling.
3: Para mapatay mga kagaw da. Mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
2: Kampiyon din ang untop. Kampiyon ang imo breath. Layo ka sa bad breath.
4: No? All in one, ha?
3: Para masyaga niya ang D3 Bio.
2: Tinloan, tanan, nga, bakterya, nga, nagtinasapuwak, nga, kamakatugas, ang tonsillitis.
4: Ay!
2: Kakas.
4: Ano, kakas?
2: Manaog sa tiyan.
4: Oh.
2: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, protektado tanan. Kung ano magiging bakterya nga aras sa imo lining, panghimuson.
3: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
2: Patay.
3: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics
4: ga
3: para mag-produce ang B-complex.
2: B-complex.
3: Sag happy hormones.
4: Ang namin ni
3: Sir. Nga, di matawaran nga beneficyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
2: Da ginabayran ang D3 Bio. Kay da ya ginaputiktahan niya ka sa any kind of virus kag bakterya magsud sa lawas mo. Way siya labot kung ano na siya.
3: Kundi sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higgo nga aras atay mo, tinluan niya.
6: D3Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio. Health News, D3Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
6: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang Vizio, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: TTX 500.
4: Gina Cano. Ang ginibatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit gig sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
6: Sa TTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nagko ginibatya.
3: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permil lang ko ginasipon, prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty C, after 1 week, to na basyagan kung nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko permil, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gin sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mamakang sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Extend the Food Superman for Men.
15: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
3: Extend the Food Superman for Men.
8: DTX 500.
16: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang ako.
8: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
3: I Care Gold.
17: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, may puso!
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: D3 Bio.

0: five galinha one time!
1: Ay! Now ay! Now ay!
2: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga law ay kay? Litsunon tagid ka!
1: Hey!
2: Ano?
1: Bayan mo na na!
0: Hey! Five galinya one time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatugas sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500,
12: masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500,
11: DTX 500.
13: Juice Benlot,
14: ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
13: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo, si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Mighty C!
19: The Mighty Power of C!
1: DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
7: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
8: Psst,
10: Relaxgan.
15: Kinhimo ko man ang tanan.
10: Pero wala nagkidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
22: Ako si Lichelle Manuel ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako ng asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may ano'y biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
19: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
26: I Care Gold.
27: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
26: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
30: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
31: D3 Bio!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, at ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin na yun ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, maligaw ka na.
1: Sa lingga, babalaan ni Mount Flowers, nga damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man mo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, susturihanta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sueta.
5: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pagfasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
5: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 kang mighty sensor GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
2: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala ka sang kaon?
5: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Mm. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom da sang ano, DTX 500, mm. dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig.
2: Mm.
5: At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag by TC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
2: So kun wala kagali ka on doc sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
5: Mm. Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron mm. o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease. Mm.
2: Anong matabo, Dok Yakon, tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
5: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya. No? Kung sobra na tatlok adlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sa ang gitawag ketosis. Iwala na glucose or GP.
2: Oo.
5: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
2: Mm.
5: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum. Subong man ang production sa ang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na. Kasi syempre wala nakakaon.
2: Mm.
5: Mas magataas pagid ang pagklaro sa ang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo.
2: Mm-hmm.
5: Talagsa magkaon ga fasting sila.
2: Mm.
5: Mm. So sa sining stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag maitisi man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag maitisi mm. at i-campion nga kon epekto.
2: Mm.
5: Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kagana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon sir GP mo.
2: Mm.
5: No bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintuga sang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
2: Mm-hmm.
5: So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
2: Oo, oh, ganagan, matamat.
5: So, hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. kabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
6: Awon
5: si Jenner ba, gawa panago-nago lang na siya.
6: Aha, ano sekreto niya?
2: May ilig sa taguay?
5: Wala siya panago si Jenner ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa yapi na edad. Sir boy.
6: DC ko no.
2: 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plug to mo. Oh, 19 na.
6: Ah. Ah, kampyon ni
5: Mike. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kun ga pa massage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid.
2: Mm.
5: No amo na nga si Valentin kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, mm-hmm. anong imuon niya sir boy?
6: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
6: Oh, maligo, basic.
5: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang gagapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, gagapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dukramil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level. Ang DTX 500 na ang ampalaya extract nga bugala sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500. Hindi na dala subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ito si Helen na Dairon, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala ko yung allergy. Kasaka luminaw yung mata.
0: Pure C Vitamin C, Santhon Plus.
10: Garantisado!
0: Pure C Vitamin C.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
5: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas over time. Ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, basi mangin canceros. Ang mga gitawag

0: olive oil
1: Lamina.
0: Or virgin coconut oil, mm-hmm. no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon
1: like GP. Like okra bi,
0: tugabang,
1: balungkay,
2: takway,
1: takway. Damo din naman na.
0: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
1: piña. Tiyo, subong, damo-damo subo avocado.
0: Mm-hmm. Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mm-hmm. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid ka dalaw.
3: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ng imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaun-utan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng mighty C.
1: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa doon na? Man?
2: Masami.
1: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag mighty C. Tastaw gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka nakag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag mighty C. Te, na may gidya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag mighty C.
2: Gusto,
1: ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makanto sa clinic, kay magpabulong na.
2: Oh.
1: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo.
2: Makanto
1: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento. No? So, ara na sa imo decision niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas, o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag mighty C, lain gidya palainom sa mga suplemento.
4: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamay na kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupit sa itan ang itsura! DTX 500!
5: Ay! Informasyon sa ikayong lawas!
6: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid, kung ang ilok nyo baho permi, o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila!
1: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. And kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
3: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin ginang magpangapi aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya ka kape po sa salibalot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis ako pero wala mahimok kay gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapain sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellular kay puno sang antioxidant.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: So, may kwarta sila, Sir Boy.
3: May budget?
1: May budget.
3: Kung may budget,
1: DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga. Siyempre, ang sugar pa lang stevia. Delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
3: Ganoderma, the herb of immortality. mas gabi ang epekto. Gaan mo yung duwa ka dito yung bayo, ay kampiyon ng
1: bulletproof coffee.
3: Bulletproof coffee.

0: Nga protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon ng klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
1: Yes, so, right. Pinaka-the best nga skeleton engineer, inaab lang magpa-massage ka sa hubin. After nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
0: Extend? Ang extend nga kapan nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si mo silila, nami man. Ang paghimo sa mga basura sa imo selula, that's why you feel young, you act young, and you perform young.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
0: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
1: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis patay ka. Gamay lang a portion sa selula,
0: patay ka.
1: Patay ka Japon. Di na kinahanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang a portion sa selula, takihon na patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
0: Bigaw na absorption sa lawas.
1: So di na magamit ni ini selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mo nga mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, ti siyempre si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
0: Correct.
1: That free radicals, amo man ang maguba sa imo selula.
0: Correct.
1: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni D3 Bio sa imong selula.
0: Kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Kaya ginmention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginmention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
1: gadamo maitan. Sila, ya?
0: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3 Bio, ginapamatay sila. Para hindi na sila magdamo.
1: Sila.
0: Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
1: Amo na nga, lain gidya nga pala inom ka D3 Bio. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals, vitamin sa imo nga selula, ang nami pagidya sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Mm-hmm. Kag ang pinaka nami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang atake sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
4: Free radicals.
1: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
4: Wala kabuhi ya.
1: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
4: Correct.
1: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3Bio. Mm. So ibagid niya kung pala inom kaya D3Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tugas sa mga kagaw sir boy.
0: So simple hon tani no, kung ginamligan ka sa D3Bio kontra tlangkaso ubosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3Bio lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3Bio of dansang DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas na tumantepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular na regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay? Gidang resulta subong normal na gid.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga UC. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Joanne Martin. Pero bilang nag-uploaded nga ako. Siya nila tapos mag-ako. Gali sa mga utam. Dahil yun ko nag-ano. Okay. Amoto ginisnan ko lang ang URC. Kami idya akong pamatsyag. Yan. Salamat din sa URC. Totoo.
5: UC. Kag-something plus. Epektibo. UC.
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasi City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasi City.
3: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio.
1: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
3: Mm-hmm.
1: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
3: Mm-hmm.
1: Tingnan lang kag-humok yung mga kwan.
4: Imo pupo.
1: Mm-hmm. No? Tungod sa gitawag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gitawag MCTs nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gidyo ang D3Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
4: Kampiyon. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. So, ang nami, ang kuya sa D3Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa mga cells mo.
1: Mm-hmm.
3: Ang pinakakontra ka ginakulbaan, tas tran cancer. Mm-hmm. If you're taking D3Bio everyday, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. D3Bio will be your raincoat. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
4: ang
3: imong mga selula.
4: Mm-hmm.
3: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
4: Mm-hmm.
3: Ang MCTs found in D3Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
1: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
3: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
1: Oh.
3: May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCT is found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
0: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give you...
1: Ako, Sir Boy, lima kagina.
0: Wow! It will give you instant energy and again, ang balidoksam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kin-gutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs, ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
2: D3 Bio!
10: O si Karen, kadamo ginsang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio with Visio!
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio! Nga may D3 Bio.
12: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinikas 4 Biotics na. 4 Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. 4 Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinikas 4 Biotics, your always in good health.
2: TJX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TJX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: TJX 500, Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
15: Babaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: TDX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gaan.
20: Kabasa na naman?
21: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa?
21: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinical Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman, balaka.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Extend the food superman for men.
24: O si Rosan, bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina kay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami gakaedad nga duha ba nami gidang extend
23: extend food supplement for men DTX 500
25: ako si Salvador Estanina taga Davao Capiz may balatian nga TV ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo nabatian ko sa radyo ang DTX 500 nagtumar ako
26: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV
25: salamat sa DTX 500
23: DTX 500 sa mga butika.
27: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Center.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: campeón, campeón.
1: KK5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Patakas, mga buti ka! D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: TGX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan.
3: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: So wow. TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali si Eli sa Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
1: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Purisado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistine Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
1: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso!
19: Mag
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: D3 Bio.

0: siya migomo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! I'm Galingawang Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
6: Ang VCO.
5: Yung may D3.
6: D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
6: Ang VCO.
5: Yung may D3.
6: D3 Bio.
5: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: May powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis!
11: DDX 500!
10: DDX 500!
12: Katalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Yung dynamic na gitsa ako nga mat.
10: TDX 500 Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sinayda Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
6: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
10: Excel food supplement for men.
20: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
6: DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advance

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Hey, five galingawan time.
3: Manong, sakay ko taxi.
4: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
3: Ikaw yan, hindi ka mag-upod daw. Si Noma Drive.
2: Hey, five galingawan time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: K5 News FM. News FM.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapatak sa mga butika! D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. O, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
6: D3 Bio! Ang D3! May Visio, Visio, yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: TGX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan.
3: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. At TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali si Eli sa Marisimuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangot na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
10: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
10: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sa kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
10: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: KK5 News FM.
11: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
11: D3 Bio.

0: sa migo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Galingaw ang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
6: Ang VCO.
5: Yung may D3.
6: D3
5: Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
6: Yung may D3.
5: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Sporbiotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Sporbiotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis!
11: DTX 500!
10: DTX 500!
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
13: Sa isa ka adlaw,
12: two times ko, tagdawa-dawa kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
13: Pinamit na git sa akong nga mata.
5: TDX 500 Mighty C,
14: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa ka si Mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
5: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
5: butika. Extra Superman for men.
21: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for men.
5: Extend Food Supplement for men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Irene lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adla para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adla.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: iyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
1: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki naton nga tagpalamati sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kamusta ang inyo sini nga health? Kamusta ta? Mayo balagyapon inyo kahimsog or inyo nga ikaing lawas? Nakabugtaw ka mo si timprano, tulog si timprano. Kapulia mo na, tulog timprano para bugtaw timprano. Hindi man nami nga adlaw ka na imo gabugtaw. Kag hindi man nami nga gabi ka nagatulog. Most ideal is 10 to 11, no? Between that, tulog ka na mataka alas 6. Ang pagnami isang tulog, makabulig ang DTX 500. Once ka naga DTX 500 ka, mangin manami ang imo sini nga tulog, no? So take it before you sleep, DTX 500 coupled with D3 Bio and Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso, nagaburon ba lang mata mo? Naka-experience ka ba lang doon, hindi ka na mayo kakita? Ano blang astigmatism? Let's talk about it later on. Kaupod na sila ng diskusyon. Si Doc Ramil Oy, amon CEO, Sir Boy Sulweta, and of course, Sir Kevin Bigay, Doc Ramil.
5: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, kabay pa na inom nyo na inyo DTX 500 kag Mighty C para dugay matigulang.
2: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Masami naton mabatian ang tinaga nga astigmatism. Ano bala ang buot silingon sini? Inibala ang makabulag bago pa man naton istoryahan ang astigmatism. Kabay pa na inom nyo na ang inyo DTX 500 kag Mighty C. May dako ni karon nga koneksyon sa astigmatism. Istoryahan naton. Ang powerful duo para sa health kag proteksyon sang inyo mga mata.
5: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, layo ka sa kuan ibulag eh.
2: Oh,
5: kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
2: Gusto, correct.
5: Kung ikumparar sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, ka nga isang gatarata, inang glaucoma. High blood na sa imong mata mo. Nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag apan amo nang rason nga magburo ng imong akuan panulukan.
2: Correct, no? Isa gid lamang ka refractive error ang astigmatism. That's why magamba sa may astigmatism ka, don't worry about it. Pero galing maburon mata mo. But silingon ni abi ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog imbis tani nga bulab lang at tipulon, perfect round. Iya yun daw nag-itlog siya or bula sang sack sang football nga daw oblong bala. So meaning naglain ang iya nga shape, kinaglain ang iya nga shape, ini ang may problema sa refractive, may refractive error, no?
5: Nami gid ang Sir GP ang ano na ng ining gitawag prevention. Sa mula permi na mo balik-balik ang kwan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir JP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
2: Oo, do in do inborn no
5: siguro
2: pagkabata
5: mo kid. Sige lang kaon jang po jay. Wala gidya kaon-kaon da kalabasa, kag kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually ini nagakinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburons panulukan. Kisa Sir JP, gasakit imo ulo.
2: Habi mo migraine, kisa matamo na, no?
5: Oh, nabudlayan ka, makita akong gabi.
2: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
5: Pero si engineer, biskan dulom niya,
2: may
5: kita yan. Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
2: Posto.
5: So, before pa matabo ina, tiinom na ko, na, DTX 500, may TC or pure C.
2: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, patamudan mo isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit kapimpasang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imo nga cellphone pagkuba sa mata.
5: Sigurado damo na subong nga cases.
6: Isa lang ang common sa ila sa TV, free radicals.
5: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir JP. Bago din ina Sir JP, tuman kataas ang oxidative stress. Hambalik kwan. Kani
2: radiation
5: free radicals tugas ang radiation nga gaapekto sa imong corneal health. Di wala man sang iban nga kwan kung hindi ultraviolet rays sang adlaw.
2: Radiation sang kwan sa computer.
7: Just ko may laptop, may tablet.
8: DTX 500.
9: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
10: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
11: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
11: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
9: 3 times hindi.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500.
5: Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
7: information,
5: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information.
2: Para sa nako kasi.
5: Well, basta sila subong ang living hero kung lang
2: to. Oh, grabe.
6: Well, basta man kami dok sa antioxidant.
2: Amo na da.
5: Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
2: sunglasses,
5: ti mas kuan gidya eh. Mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C. Para nga ano, hindi maguba imo mata.
2: Correcto kami no.
5: Damor nga kung office workers ka, sige atubang cellphone, dapat painumon mga nanay. Sige mo lang pa cellphone niyo yung mga bata. Kung may budget may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag
2: Pure C. Otherwise kaguba sang mata. So correct na Dok Ramil no, sa healthy nga cornea may ara sang defensive mechanism no, agod nga mahagan-hagan ang epekto sang reactive oxygen species or ROS. 20-40% sang soluble protein sang cornea amo ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase o kon ALDH3 nga diretso nga nag-absorb sang UV kag nagakuha sang cytotoxic aldehydes nga ginaproduce sang UV-induced lipid pre-oxidation. So dapat kargado ini sang antioxidants.
5: Ina kon healthy ang imo nga kuan. Imong cornea.
2: Oo, absorb niya kung healthy.
5: But then again, ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress tugas ang radiation, amo lang japo na magguba. That's why importante nga mainom giga sa imong DTX 500, Mighty C or Pure C kung gusto ka hindi dali mabulag. Imagine ang mga kabats ko bala nga edad, Sir JP.
2: Ganti para na, no? Kita ganti... gani kabats, tas dok, ganti para na ko bala. Hindi, I mean ko bala.
5: Ang mga kabats ko, ganti para na, pero ako niya.
2: Di, fourth year na ko, si Dok, elementary pa.
5: So kinahanglan sa mata ang kompleto nga protection.
2: Gusto.
5: Hindi lang nga bakal kada anti-radiation para sa nami pagid. Bakal giga di
2: ang sa mata mo gid sa sulod.
5: Isa bakal giga ya may
6: sa proof doc nga ang matatake ng lanon sang antioxidants. Manotice nyo black is akong grabe na ang strain sa aton nga mata, nagaluha.
2: Galuha.
6: Ang luha ta is full of antioxidants.
5: Correct.
2: Grabe no.
5: Kita gay kay sa imo nga salsalon sa imo balay. Uy, tuktok ko nao, bakal ko pintabla.
2: Worried kay ka sa salsalon.
5: Oh, worried kay ka sa salsalon. Imo mata wala. So, ang DTX 500 may tisigag pure si hindi lang para sa stigmatism mabuligan na. Pwede sa katarak, pwede sa glaucoma, kagiban pang balatian sa mata.
2: So, talagit siya, no? So,
5: pati na daang cancer, GP, diabetic retinopathy. Diabetic katarak.
2: So, gusto gida, Doc Ramil, no? Ang stigmatism is the least of our worries, no? Pinakagamay ni nga problemaon. Hindi man niya gani makabulag, kag-correctable ni siya with lenses. Ang mas delikado ang diabetic retinopathy kay sigurado bulag kagid. Kadamo na ko sa nakilala nga nabulag sa diabetes.
5: So mo na, para tandaan gid nila Sir GP, kalabanan sa makabulag na diprin sa bata, ulihin na taran kung mahibaloan na. Ang progression, grabe mo.
2: Dasig.
5: Pag-start na lang daw gaburo na mata mo, sa high time gid nga, you need antioxidant. Wala pa gaburon ang mata mo.
2: Oh, amo nang nami da.
5: Inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, inom ka na Pure C. Wala pa mabulag ang imo nga mata. So, alaalang dito pa ka mainom yan, bulag ka na. Sorry.
2: Hindi na.
7: So prevention is still the best, no? Still better than that.
5: Mas nami pa, Sir Boy mo nga, bungol ka, hindi lang ka mabulag.
2: Kung bulag.
5: Papiliyon ko may bungol ka, bulag.
2: Ako yung bisan.
5: Piliyon ko.
2: Bisan dala pa apa?
5: Isulat mo
2: sulat
5: lang.
2: Sulat mo lang. Oo.
7: Naingid yung eyesight. Ang eyesight.
5: Tapos kung gusto ka maghambal, sulat mo lang.
2: Oo.
5: Kung ano sulat, bakal ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
2: Sige na, sagad na yan.
5: Kung ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C ka, hindi lamang kayang mata maproteksyonan. Madamo sang health benefits. Hindi ka mahiblat.
6: Kaling ito si Engineer Sir JP, mayogid mata. Layo pa lang kita.
5: Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, hindi ka dali matigulang. Ang ginang namin.
2: Ang
5: nang gusto ko mo nga, nag-edad ka 60, 40 ka lang. Nag-edad ka 50 do 30 ka lang.
6: Ga minus 10.
5: Hindi lang minus 10, minus 20 git. Grabe no. Hindi lang ha, tanan nga mga internal organs, it will stay healthy. Once nga ang organ sa sulod, hindi dali tugulang, ang sagwa hindi man dali.
2: Ga-transcend ang sagwa. Galapos na.
5: Galapos na siya. No, amo na siya. Amo ni, hindi maguba ang atay, hindi maguba ang kidney, layo ka sa stroke, kung naka DTX 500 na kamaiti si ka adlaw-adlaw.
2: Butsin ko daw paama na lang galing hindi ka mabulag.
5: Correct? This is a super antioxidant. No, kung gusto kaya. So, ti ano pa bi? Ha? Saan mo mo DTX 500? Bulag ka na? Saan mo ka mag-DTX 500 kag Mighty C kag Pure C? Balatianon ka na? Before ka pa na magbalatian, before pa magtigulang ang imo nga mga organs, mga parts sa lawas, kinahanglan i-DTX 500 mo na kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500!
12: Q7 lot, 57 akong edad.
13: Ano kinabatsyag mo sa una?
12: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
13: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
13: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
12: 180 over 100.
13: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
12: 120 over 90.
8: DTX 500! DTX 500.
9: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
11: Sugod lang nag-inom ka DTX
9: 500.
11: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
11: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day.
11: Kamusta ang alay sang kamot?
9: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Maricel Calavio, taga Iloilo. Galingin, wala pa rin may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
8: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sino yung mga pasyente?
15: Tomas Susada Jr. sa Mulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
8: Pure C, vitamin C.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Anyway, ambal to ni Boy, insakto gito, agree ko to. Prevention is better than cure. That's why, i-prevent po gito ang baos ang ilok mo, Boy.
17: Correct, no? Mm-hmm. Kung ang DTX 500 para hindi ka magbulag, kung hindi ka gusto magbulagay ka mo, mag-clinica, di you fresh, no? Kaya ang body odor, top na on gid nato, no? Correct hygiene gid, ano, Sir Kevin? Maligo, no? Ligo,
6: maligo,
17: anay.
6: Maligo gid dapat.
17: Santon
6: Plus. Gamit ang Santon Plus Herbal
17: Soap, no? With VCO.
6: Oh, with VCO and mangosteen extract.
17: Ang kampiyon.
6: Pag hindi ka pagalimtan, may dahon sang mayabas. Kag-ready kakao.
17: Ang muna to din, pagsulod mo sa klinika Dio Fresh, no? Hindi tao, hindi tanan nga tao nga galakat sa dalan, nga kaisahon, isog. Iba niya isog ng gidabaho, no? So, kanan mag-klinika Dio Fresh with VCO, ang bakterya nga gatap na sa pagbaho sa imo underarm, ang muna tawag nga underarm body odor, tap na on na sang VCO nga ara sa klinika Dio Fresh, no? 48 hours of freshness.
2: Kahapon, Sir Boy, nag-ride kami ni Doc. Nagpamasahi ko, kimasahi ko ni Mrs. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Di nag-extend na lang ko dayon para circulation.
17: Anyway, no, ang muna advantage ang extend, no. Nami imo blood circulation. So nami imo blood circulation, nami ang blood delivery. And extend is really good, hindi lang sa lalaki. This is really good sa mga babae nga nagmenopause na, no. Ang experience, we're all adults here, nag-experience mga vaginal dryness after menopause, kinubo ng estrogen, nami gid ang clavo. Clavowasca. Clavowasca is a Peruvian herb that basically improves lubrication of women. No? So, nami, gini siya, hindi lang pang lalaki, pang babae ng extent.
5: Naka the best nga pang energize sa imong brain, ang DTX Coffee Mix or DTX Premium, nga butangan mo sang duha, tub-tub, tatlo ka kapsula sang D3
17: Bank. Ay, yun, bulletproof coffee. Yes.
2: Bulletproof coffee, oh.
5: Mangin bulletproof coffee siya kung may D3 Bank.
2: Kag namin, maginya galido, kay kundi napusa mo sa, ang guwado oil pooling lang man, pag inom mo sa kape, mumugmumug mo anay.
5: Kag inom na yung kape?
2: Kay inom na yun? Oo.
17: So ako niya, prefer kayo DTX Premium, no?
5: Kag butangan sang D3 Bio, Sir Boy.
17: D3 Bio, gapo, no? Tatlo ka D3 Bio, pero isahay na lang abang you're enjoying your coffee, gambal ka sa lawas mo, ay putik tado ako sa mga adlaw. Kinaka DTX coffee ko, naka DTX premium, naka tawag si gani D3 Bio, kag may upod pagid nga DTX 500, kag may TC. Kampiyon na.
6: Ako niya Sir JP pang energize ang akon nga heart. Nga kape. Ang kape nga may puso. Ayo coffee.
17: Aha, kampiyon.
5: Butangan niya po ni mo D3 Bio, eh.
6: Pwede.
5: Para both duha ka, duha ang epekto. Tutod nga may energize gidang imong kurason.
2: May ilis pang utok mo.
5: Ah,
2: may energy pang utok mo.
5: Hindi, aside sa utok, inabang makabulig ka.
2: Ayo.
5: Makabulig ka.
2: The positive energy.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Ang storyanta sa mong is vaccination.
5: How D3 Bio makabulig sa mga gaplano nga magpabaksin.
17: And how D3 Bio could supplement you after tapos mo na

0: Badis nga
1: matabo. No?
0: Pero may antay badis nga pun, Gurusir Boy, diba? Biskan patay, ang tanan nga mga patay nga mga kwan, gakilala nga po
1: na ila. Oo, may mga kwan na sa, may mga siling naton, telltale signs. Lusot siya po, no?
0: Biskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
1: Because ang viral component ka ma-detect.
0: Correct. May rason gali, Sir Boy, gaya, biskan din natin yung mga mainom, before and after, mainom yung ganitribayo.
2: Kaya may mga bilin pa ng mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, amuna ginausaran, amuna ang, kumbaga, amuna ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amuna ang attenuated, ginyang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas, kag makilala sang aton immune system, may antibodies. Or may arap maginatawag yung protein subunit vaccine. Ano ni nga tawag nga protein subunit vaccine? Ini siya, may ginkwa lang nga party sa virus, kaginsulod sa lawas, ma-identify.
0: Ang ibang spike lang ganina, Sir Boy, spike protein lang.
2: Ma-identify sa aton lawas, pag-identify sa aton lawas, makahimo antibody. And lastly, ano ni nga tawag nga vector vaccine. Ano ni nga tawag nga vector type vaccine? Ang vector type vaccine niya, ano niya, kumbaga, ang virus nga ginusat pasulod sa lawas mo lain nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine, pero ang virus ginsulod sa lawas mo lain klase nga virus, ginbutangan lang sang party sang COVID-19. Nga amoning rason para weak ang kinaiyang virus na iya naka-form na immune system mo sa antibodies da. So ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod. So all in all, let's avoid the complexity of vaccine.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya, form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. Hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
0: Pwede.
2: Pwede ka man ga.
0: Malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibody sa iyo.
2: No? May napurma na nga antibody.
0: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa, Sir Boy, ang suggest mo, kung halimbawa gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
2: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
0: Preparado imo immune system.
2: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid? Uy, another stress for the immune system.
0: Correct.
2: So, mabudlayan ang lawas.
0: So, at least be 3 days or 1 week before gati ditribayo ka every 8 hours. Then, after sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, Sir Boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, Sir Boy. Dako niya makabulik.
2: Correct.
0: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personally, Sir Boy, ako niya, huwag kuya ga pa-vaccine niya. Maditribayo lang,
2: maditribayo
0: kuya.
2: Maditribayo ka.
1: Oh. Ako man? Maditribayo lang, kuya?
2: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas
0: mo. Masugot ka sa hindi. Either makabaccine ka or hindi, masulod ka po ng kagaw sa imo. Okay. Ang importante yan, nakainom ka ditribayo. Kaya kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka-antibodies nga napurma, patsyon niya po na niya,
1: patsyon,
0: Sir Boy.
1: Manigurado na malang importante.
0: Kung makasulod gidman, kung may mga pila gidman ka replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, sumangabot ka. D3Bio!
6: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, sumangabot ka.
7: POC! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Sino yung mga pasyente?
9: Tomas Susada Jr. sa Mulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
7: Pure C Vitamin C! Pure C! Ang alkaline nga vitamin C!
10: Vermati Andrade. Santo ninyo sa Arevalo. Dila na katinuoy. Grabe, mamabot migraine. Kumbala. Tapos sa rin, paggamit ko na sa Pure C na dula ang akon nga migraine.
7: Pure C Vitamin C!
8: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,

0: San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Atensyon sa mga payara migrant. Okay. Paano ang ditribayo makabulig sa kan sa migraine?
2: Of course, no? Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, may ginatawag nga glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. Mm. So basically, kung gusto mo nga away ka migraine, dapat balance ni. Kay kung magtaan, magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapusgan, no? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ang pain mo na nabatsagana is ala sa imo cremium, no? May mga sa imo pia matter, sa imo dura matter, da mo yung mabatsag, da mo may pain sensors.
1: Hindi pa sir boy, ang brain, di ka batsag pain?
3: No, why? Ginaopilan, ginakihad, ginala doon.
1: Ang singa nung katig, agid ulo mo.
2: Naino mo na iya, no? And another thing, ang D3Bio has ketones, no? Ketones are usually amunin siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit.
1: May nabasan ko nga researcher boy, tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Ang mga research na mo, pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine lang kung paano ang D3Bio makabulig. Si D3Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, grabe, maximum ang absorption kay siyempre upo na niyang vitamin D bid BCO, kaya niya. Number one, masolusyonan ni mga number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
4: Correct.
1: Ganami ang absorption. Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
3: So doon na, point 2 na.
1: Point, sulbad ng imong magnesium absorption. 2 points. Number 3, paano ang D3Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
4: Through probiotics.
5: Probiotics.
1: Padamuon niya yung probiotics got sang D3Bio. Din ma-produce ang probiotics sang B-complex, especially ang B2 kag B6 sir boy. Sulbad ang migraine.
3: So perfect food supplement for migraine ang D3Bio.
2: Correct. Why ginagsakit ang ulo ko di sa pisina?
1: Kag the serotonin level,
4: happy ka perfect.
1: Kinapadamon niya. Oh. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, gakuha na. Ga-atake ang ano ang migraine.
3: Anuel, ga-enjoy ka na nga why ka na migraine, why ka ga-subo nami imo nga pamatsyag. Ang kagaw mo to ginapataya pa. So bungkit urot gid saya.
4: Pa Sir JP ang imo nga brain kay kung nami ang serotonin production mo. Kanami man ang imo nga melatonin. It's because serotonin is a precursor for
3: again,
4: melatonin.
3: Again, hindi ta malipat ng ligad ang hambal ni gin-discuss ni Doc ag ni Sir Boy. Ang effects ng D3Bio from head to toe. Kung dumanta, so hindi lamang kay migraine ang ginabira, kundi debilitating abi ka yung migraine, sir boy. Once ka atake yung kas migraine mo, guba gid sa trabaho mo.
2: Correct.
3: Guba gid sa.
2: Tanan-tanan, no? Imumood, guba, aguba ang work mo, hindi ka concentrate. So, importante gid sa D3Bio. All of those health benefits kaya mentionan ni Doc Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3Bio?
1: Wow, grabe. Oo.
3: Kaya number one niya, ano gini sir boy?
2: Ang number one niya, it kills your virus.
3: Virus hunter siya.
2: Virus hunter. It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3Bio kadamu-damu gid.
1: Kung nakainom ka D3Bio sir boy, no, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis kuan. Ketosis nga stage.
4: Oh, di mo na pagulaton ang ketosis state kay buligan ka sa D3Bio.
1: Saan no mangin kut mangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa ka semana wala ka na kaon carbohydrates.
4: Correct.
1: But in D3Bio, no need na nga maabot ka. Himuon na din niya kitons.
2: Ang according to studies,
1: kung dili na himuon kitons, Mr. Boy, himuon niya bi ng fats, himuon niya pundo.
5: Ano lain pa?
1: Hindi na ako mainom di tribayo. Madako na lang yung madako. Akong buyon, mag-amo na. Sir Boy, nagliwat akong kuhan sa sabat ni Sir Kevin. Dapat mainom ko gali isang ano, sa akon nga di tribayo before ko matulog. Para pagkaaga, mahimo na to siyang kitons.
3: Oh, while katulog ka.
1: Pag-inom mo, hindi pa na kitons mo. Munulaurin pa na.
4: Munulaurin pa.
1: Munulaurin pa na. To, malagaw-lagaw pa na anay sa imo. Sa ikagaw. Mamatay, mangita kagaw. Din ka kagaw. Kay Patyon, taka. Amo na si di tribayo mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Ma-change to kuan siya, kitons. So pagkaaga, Sir Boy,
5: energetic. Well, about energize ka, nagniwang ka pa.
1: So ang mga bintaha kung kuan ka, palainom ka, ano na,
3: di tribayo.
2: Kita mo tanan na. So, may trangkaso, may sipon, may hilanat, relax, sabyan, i-di tribayo mo na. Ha? Hindi na magpakulba.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi type. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: K5 News FM. News FM. Itribayo.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Itribayo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: Itribayo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Itribayo with VCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang Itribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: Itribayo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Itribayo.
10: Mabakal sa mga butika.
7: Itribayo.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
12: Sporbiotics.
13: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
12: Sporbiotics.
13: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
12: Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
14: My family history ba na kamuusang diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
14: DTX 500!
15: Ang may powerful compounds
14: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
15: DDX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis!
15: Whoa. DDX 500!
14: DDX 500!
16: Catalina Habagat,
17: anong ginabatsyag mo?
16: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, din nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dinamit na gitsa akong nga mata.
14: TTX 500 Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
10: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
21: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
24: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman ba balat istingin yung Extend Pod Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
4: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
0: DTX 500.
5: Mapakal sa mga butika.
0: DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: D3 Bio!

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Kumusta sa barangay
7: po? Ano kinabatsag mo sa akin?
6: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot din, sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarko DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka maginom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Ang gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Babaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
18: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
18: Glaucoma, Eye-Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye-Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye-Care Gold Capsule. Cataracts, Eye-Care Gold Capsule. Ang Eye-Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye-Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye-Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye-Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye-Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
19: Mads, anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
20: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
19: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers ha?
20: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Singen.

0: Impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dalmi kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
15: Extend Supplement for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
18: Hi, Tennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Tennis Juanes.
7: chemistry.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
18: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kaga nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
22: D3 Bio!

0: Amen.
1: Ang Ginoo yara sa inyo.
0: Kagyara man sa inyo.
1: Mga utod, kilalaon nato ng aton mga sala. Agud maging takos kita sa paghalad sa ning balaan nga misteryo. Tanan, nagakonfisar ako sa Dios ng mga gawang sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kaya nakasala kong atod sa una-una. Sa pulong, sa buhat, at sa pagpatimbaya. Sa akong sala, sa akong sala. Sa akong dakong atod nga sala. Busa nagampo kay Santa Maria Virgen Giyapon. Sa tanan mo mga angres ka mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa atong Ginoong Diyos. Gabay ng maluhi sa aton, ang Diyos ng magagawang sang tanan, nasa napatawad na ang aton mga sala, titiyan kita niya, padulong sa kabuhi nga walay katapusan.
0: Amen. Amen.

0: Ang Ginoo yara sa inyo,
1: kagyara man sa inyo.
0: Ang balasahon gikan sa Ebanghelyo suno kay San Mateo.
1: Imaya sa imo o Ginoo.
0: Si Jesus nagsiling sa iyang mga gintutunan, hindi kamo magkahadlok sa mga tao. Wala sing ginatabunan nga hindi mabuksan, na wala sing sikrito nga hindi mabuyag-yag. Ang inasiling ko sa inyo sa madulong, iambal ninyo sa masanag, kagang inyo na batong sa utik, singgit ninyo gikan sa atok sa mga balay. Hindi kamo makadlok sa mga nakapatay sa lawas, pero hindi makapatay sa kalag. Sa baylo, magkaadlo ka mo sa Diyos nga nagakalagla ka magakalaglag sa lawas magkalag dito sa impyerno. Hindi wala sa kang makabakal ang duha ka magamay nga pispis siyang dutay lang nga kantidad. Pero wala sing isa sa ilang nga mahulog sa duta nga wala sing pahanugot sa inyo amay. Kakunanungod sa inyo, bisan pa ang mga buhok sa inyo ulo na isip na. Naisip tanan. Gani hindi kamo magkadlok, kay mas mahal pa kamo kaysa mga magamay ng mga pispis. Ang bisan sino nga nagapilala sa akon sa tubang sa mga tao, kilalahon ko man sa tubang sa ako namay sa langit. Pero ang bisan sino nga hindi makilala sa akon sa tubang sa mga tao, hindi ko man pagkilalahon sa tubang sa ako namay nga yara sa langit. Ang Ebanghelyo sang aton Ginoo.
1: Pagdayaw sa imo o Ginoong Heso Kristo.
0: Ikaduse na karon nga Domingo sang aton ordinaryo nga liturya sang aton simbahan. Kagasini nga Domingo sa aton Ebanghelyo may tema nga hindi kamo magkahadlok. Fear no one. Hindi kamo magkahadlok kay ukod ko kamo diri sa kalibutan. Have no fear. Ang una nga rason, dalawa tatlo ka rason nga mandili kita magkahadlok. Una, wala sing ginahuman, ginatabunan, hindi mabuksan, wala sing sikrito nga dili mabuyag-yag. Ang busilingon, kunyara kita sa kamatuuran, wala kita sing kahadlokan. Ang kamatuuran will always prevail. The truth will always prevail. Kaya may isa sa abogado, sa katawang nagkatso sa abogado na nagsiling, ano ba lang ako ni Moon sa akon paghimo sininga kaso sa akon kabuhi? Nagsabat ang abogado, ba, ambala lang ang kamaturan. Ambala lang ang kamaturan, kagbisan ano bang matabo, yara ka sa kamaturan, hindi kagit mahulog sa kalainan. Mga kauturan mo ng hambal sa atong Ginoo, isiling lang ang kamaturan, ihambal sa masalag ang akong munabatihan, nga kamaturan, kag hindi kagit mahulog sa kalainan. Amin na ang advice ng atong Ginoo subong, kunyara ka sa kamaturan, you will always be free. You will always be, the truth will always be free. Hindi kita mahadlok, sa paghabal sa kamatuuran, kadira sa kamatuuran, kita magkakuha sa grasya sa Diyos na mo maghatag sa aton sa freedom, no kon sa libertad na ginatiling natin. Kadua, naman nga dili kita magkahadlok, hindi ka mo magkahadlok sa pagkapatay sang lawas, pero hindi kamo magkapatay sang kalag. Sa baylo magkakadlo kamo sa Dios nga mga laglag sang lawas kag sang kalag. Kunyara kita sa kamaturan, bisan pa nga patyo ng aton lawas, ina umalagi lamang. Ang lawas natin sa kalibutan, masaling natin, ini material nga bagay lamang. Madamo kunyara kita sa kamaturan, yara ang mga tao, siguro nga iban, mag-anto sa aton, o kung ang iban, maakit sa aton. Apang dili kita mag-adlok sa nung sa aton Ginoo, kaya ang aton nga dapat kadlukan, amo ang spiritual pain na gihatag sa Diyos sa aton. Mag-separar kita sa iya nga pagigugma. We'll be separated from His love. We'll be separated from His freedom o from His ang ginatag sa aton nga kamatuuran. Pero ang aton kadlukan, ang spiritual pain na makakamulag sa aton sa Diyos, kagira makahatag sa aton sa kalainan, sa punishment, sa kagira sa impyerno. Ang kamatuuran, makatuuran, ang mga nagatag sa aton sa kaayuhan, apang kung mamulag kita sa Diyos, ang ina wala git kita nasing mahimo, kundi mahulog na kita sa impyerno. Amoy na ang ginimo sa mga santos na mga martires, sila nagpulong sa ating Ginoo. They became loyal to faith to the Lord. Bisan pa nga sila ginpanis sa ilalawas, ginsunog sila o kung ginanuman. Amo na kay dili sila mamulag sa ating Ginoo sa ilang pagsakti sang kamatuoran nagupod sila sa ating Ginoo. Amoy na ang ikaduha nga rason nga dili kita magkahadlok kay ang Dios yara gid upod sa aton. Katlo nga rason

0: mga amay nga nagkaliwan na, batunon sa kalipay sang langit, mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
0: Ipangamuyo man naton ang atong personal na intensyon. Mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Ginoo nga mo namay, pamatii ang amon pag-ampo. Mga kami nga imong banwa nga nagabinuligay, kag may tagipusoon nga malapit sa maluya kag nagaangtos. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.

Kuman, pagkatapos ang paniapon, iyagin kuha ang kalis na nagpasalamat liwat. Kagiyanigin palibot sa mga gintutunan nga nagasalim, magkuha kamatanaan, kag maginom kamusini, kay niya mo ang kalis ng akong dugo, ang dugo sang bagko kagulay katapusan na kasugtanan, na igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan.

0: ang bordero ng Diyos na nagawala sa mga salasang kalibutan, kulahan kita minadapit sa bangkete kang bordero.
1: Ginoo, dili ako takos na magsulod ka sa akong kuluyan, apang init ng lamang sa kapulong, kag mag-aayong akong kalag.

mayara kita ng second collection para sa mga nagakaigo nga preparasyon sang aton cathedral, sa mga culminating activities sang Diamond Jubilee Celebration sang aton Archdiocese sa palabuton nga bulan sang Hulyo. Gani inahinyo gid ang inyo halangdon nga bulig. Ginapagsalamatan gid nato ng atong mass sponsors sa glove offerers sa tininga misa, ang Ladies of Charity Rojas City. Madamo nga salamat sa inyo padayong nga pagsuporta sa atong simbahan. Ang Diyos magabendisyon sa atong tanan. Signed, Very Reverend Father Edsel V. Delfin, SLL Rector, Metropolitan Cathedral and Archdiocese Sunshine of the Immaculate Conception.

0: Mangamo Diyos kita. O Ginoo, imo kami ginbaguliwas pagi sa lawas sa dugo sa imo buktong anak, idugna ni Ekaristiya mangingarantiya sa among kaluwasan, kita pong alaw nila sa imo pagi sa Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Pagyara man sa inyo.
0: Bendisunan ka mo sa Diyos na magagahong sa tanan. Amay, anak, sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Magpasalamat kita sa Diyos, tapos na ang aton misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Mayroong aga sa inyong atanan.
1: Mayroong aga man, Father.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: Yung atong topic ko sa mong medyo sensitive, no?
3: Mm-hmm.
2: Anong walang ka-forms ang blood clot? Una-una git, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Jutay ang chance of formation of blood clot.
4: Ang rason nga dapat ma-exercise ka.
2: That correct.
4: Kaya kung hinay guro, sir boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
2: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDN. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy na sa dugo, ga-dagdag na. Ga-deposito na sa mga imo.
4: Kung pwedeng magbara, lain to ya kung nami ang daloy, daw masabay na lang siya.
2: Sabay na lang siya.
4: Kakadamo lang, sir boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
2: Correct.
4: Once nga ma-oxidized, amat-amat na siya
2: deposito.
4: So kung palainom ka, no, D3 Bio, ang BCO nga ara sa D3 Bio, may ara man siya nga powerful antioxidant nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
2: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid.
1: D3 Bio.
4: Actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
2: Correct. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3 Bio, i-prevent niya nga maghubag.
2: That's why gamban nila.
4: Wala sang inflammation nga matabo.
2: Wala inflammation. How does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation, ari ang sabat? It's gallic acid.
1: D3 Bio.
4: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
2: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3 Bio. Ang si D3 Bio, padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries.
1: D3 Bio.
2: Panghimuson na kwaon ni HDL dalon sa atay pagwaon.
1: D3 Bio.
5: O si Carl, kadamo isang akon hair fall, hindi man nami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3. D3 Bio.
4: Amo na ka nami isang D3 Bio, engineer. Tungod sa gallic acid.
2: Gallic acid.
4: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga ansana, ginainom, wala gallic acid.
2: Wala saya.
4: Pero ang D3 Bio nga ginainom, may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo nang rason nga magbara kag matunaan sa imo pagka-stroke.
1: D3 Bio.
4: Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: The gallic acid of D3 Bio.
2: So ano blog ginahimo ni D3 Bio regarding blood clots? Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So, okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan nina mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
4: Para damo, may maghimos.
2: Sang imo, oxidized nga LDL.
1: D3 Bio.
4: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, sir boy. May ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
4: Meaning pa, kaya niya nga mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Sila. Ang nakanami sa D3 Bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga induce sa apoptosis. While si lauric acid, simintohon niya ang imo nga cancer cell. Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
6: Patay siya.
4: Patay siya. So, aray pa yun, sir boy. Ang D3 Bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also ferulic acid. Ang ferulic acid, kinaprevent niya ang pagkadali, pagkatigulang mo. Instead, 10 years ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Dugang ang lifespan sa imo. Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iba pa nga mga sakit sa brain.
2: Alzheimer's dementia. Parkinson's. Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
4: That's the reason nga, nga ginapromote ginawaan D3 Bio over sa mga plain lang nga D3. Tungod sa iya nga, hindi matawaran nga mga benepisyo sa boy.
1: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health, News D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Bukas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Basing UTI na ina, mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsak.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman o sick?
17: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tigasin!
3: DGX 500!
19: O si Katrina Sapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sang akugin tubuan sang acne gani sang nabatian ni sa ako no friend ang DTX 500 ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne
3: DTX 500 mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa

libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras alas 7:08 na sa aga.

0: Kaka-K5! Bangod nga Domingo na! K5 Balita Kagkalingawan na! Kaupod sa gihapon ang inyong nga mga ka-K5 sa subong nga Domingo.
1: Ka-K5 wrote ni The Band Dalanon.
0: Kaka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Subong naman nga Domingo mga ka-K5, maghinala kita kang magpakigbahi naman sa pila ka mga balita.
1: Siyempre, karingawan, ka-K5 Myla.
0: Yes, ka-K5 Road. Gani sa itong dira nga mga ka-K5, tutok na kagpamati no, sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man, pinaagi sa paglantaw kag pagtutok sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas
1: kag K5 Rojas Digital.
0: Pinaagi man sa amon nga mga sister stations, mabatian kami, pinaagi sa 189.7 K5 Radio Tagbanay sa Banwasang Pilar.
1: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindang.
0: Yes, kay K5 Road, maayong Domingo sa imo.
1: Yes, same to you, kay K5 Myla, no? Happy, good Sunday morning. Yan. By the way, Father's Day, kay K5 Myla.
0: Yes, happy Father's Day, kay K5 Road.
1: Wow, thank you. Kag syempre sa mga tatay dai, no? Yes. Happy Father's Day.
0: Yes, sa aton diri nga mga kaupdanan sa estasyon, isa kapag panamiyaw sang Happy Father's Day. Yeah. Sa aton nga Chief Technician, Chief Nelson Fontillas, kaupod si ka-K5 Jovic Huber, ang amon nga News Director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Kagsubong man sa aton nga mga K5 drivers, K5 Peter John Juarez, kag K5 Ruben Catalan.
1: Kag syempre, no? Sa kwan ka di ka K5 Myla, sa tanan nato na rin mga tumalanaw, kag tig palamati ng mga tatay. Domingo yan da, ha? For sure, ga paliwaliwa ini ka K5 Myla.
0: Yes, ikaw ka K5 Road, kon pamangkuton. Ano para sa imo ang Father's Day?
1: Wow. para sa akon ang Father's Day ka K5 Myla is not only a simple celebration, no? Akong buot, although nga ti may nagkalain-lain man nga form sang pag-celebrate sang Father's Day, pero para sa akon ang essence sang ginatawag nga Father's Day amo ang hatag sang katahuran na no, hindi lang pagpalangga kundi katahuran gid kag pasidungog sa tanan nga mga tatay kag syempre sa mga nagtindog man itatay sa isa bala ka bata no bangod gani ang pagiging ginikanan na hindi madali kag K5 Myla no so kung dati kung kita ga pasaway sa aton ginikanan yan da kita nang nagaugta sa aton man nga mga kabataan so mabudlay magin ginikanan kag K5 Myla damo sakripisyo. Damo man eh, syempre, sang hambal-tabala daw pagkabalaka, inabalang hambal-ta nga daw nahadlock ikaw sa isa kabagay, pero kay, di, ginikanan ka na, no? So, hambal-gani nila daw, kung ano tong hambal nila, oh, daw, nagasalo, ikaw sang bala, kada adlaw ka K5 Myla, no? Amo gina, so, sacrifices, kag syempre, love, for the family. So, amo na nga ginapasidunggan nato na ang tagsa ka mga tatay, this Father's Day.
0: Yes, so mga tinaga nga halin kay ka K5 Road ni The Band Dalanon. Pero antes ina ka K5 Road, no? Magtalakay danay kita sa pila ka mga balita, no, nga nagkahinabo. Hindi yes. Lamang, no, diri sa probinsya sang Capiz. Kundi mga balita man nga nagkahinabo na, no, sa pungsod Pilipinas. Yeah. Una kita ka K5, o kung una kita sa aton nga mga headlines sa subong nga aga. Pila ka senador, gintawag si Senator Alan Cayetano nga tuta sang Malacanang.
1: Sa dugang pangabalita, national presyo sang gatong sa world market, posibleng magsakaliwat sa masunod nga mga simana.
0: Kag mga balita naman niya ka K5 nga nagakahinabo diri sa probinsya sang Capiz, masobra 1.73 million pesos nga balor sa girapatihan Shabu. Na-recover sa duha ka high value individual sa banwa sang President Rojas.
1: Dugang pa mister nga may kaso sang pagpangabuso arestado.
0: Kag lalaki nga wanted sa kaso nga pagpangawat arestado man.
1: Samtang blood sample sa mga baboy sa Rojas City positibo sa African Swine Fever.
0: Kag lima ka estudyante sa Barangay Punta Tabok ginpaagi sa raffle draw ang pagpili sang bagong Pilipinas sa Barangay Scholars. Kag K5 Direkta danay kita sa aton ginpang linyada nga mga balita. Una kita sa mga balita nasyonal. Gintawag ni former Senate President Alan Peter Cayetano nga tuta o kung totoy sang Malacanang ang pila ka mga senador. Lakip diri sa Senate President Pro Tempore Vicente Soto III kag Senator Rafi Tolfo sa isa ka video message. Ginsiling ni Cayetano nga kaangay sunod-sunuran ang pila ka mamalidha agod nga iduso ang interes ang administrasyon. Una na nga ginsiling kay K5 ni Cayetano nga may kaangtanan sa ginapayag cover-up sa investigasyon sang flood control anomaly ang pag-ilis sa iya bilang isa ka leader sang Senado. Naibaluan nga may mga senador sa bag-o nga Senate majority ang ginimbetahan sang 18 kaanay Senado o konsuldado ang ginaaligar nagkabaton sa Minaleta nga kickbacks may kaangtanan man sa flood control projects. Magluwas ka K5 kay Soto kag Tolfo, gintawag man ni Cayetano nga ido si Senador Ping Lacson.
1: Sa dugang pangabalita nasyonal, pila naman ka mga analyst ang nagpahayag nga posible sa gihapon nga magsakaliwat ang presyo sang gatong sa masunod nga mga semana. Apesar nga bukas na sa tanan nga mga barko ang Strait of Hormuz matapos nga mapirmahan ang Memorandum of Understanding sa tunga sang US kag Iran. Sunod sa analytics firm nga Plur, wala masyado sang may nagagawa nga gatong gikan sa Middle East sang nagligad nga 4 ka bulan na. Tungod man sa giyera nadula sa kalibutan ang 1.15 billion barrels sang oil supply kag giyera sa subong sa precarious nga estado ang oil market. Sunod pa sa report ang Strategic Petroleum Reserves ang giyera sa pinakamanubo nga level humalin sang tuig 1990 samtang ang emergency reserves sang Amerika ang giyera sa 43-year low. Mangin si US President Donald Trump ang nag-ako nga 4 na lang kasimana ang ila strategic reserves. Dugang naman sa mga eksperto ang pagbukas sang Strait of Hormuz ang hindi gilayon makaresolba sang problema sang inventaryo sang gatong apang magasugod lang liwat ang proseso sang normal nga flow sang gatong. Kinanglan pa nga nga demining sang Strait samtang ang wala unod ng mga oil tankers ang nagapabalik na sa lugar.
0: Kakayfab, dilito naman kita sa mga balita naman nga nagakainabo diri sa probinsya sang Capiz sa mga balitang lokal. Arestado ang duha ka ginakabig nga high value individual sa CONHVI sa ginkasang by-bust operation sang kapulisan sa Barangay Poblasyon Presidente Rojas alas 6:19 sa dong Biyernes, Hunyo 19. Ang nasambit ng operasyon ka K5 ginpangunahan sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa bulig sang Pontevedra Municipal Police Station kag Provincial Drug Enforcement Unit sa Capiz Police Provincial Office. Ginkilala diri ang nadakpan nga Sanday alias Laika 28 anyos nga amo ang primary target kag ang iya sidi nga live-in partner nga si alias Ferdy 51 anyos lonsay nakalista bilang mga high value individuals. Na-recover sa ilang paghinakop ang 255 gramos ng ginapatihan shabu nga nagabog at O kon may yara sang balor nga 1.734 million pesos base man sa standard drug price. Lakip man sa mga nakuha ang buy bust money kag iban pa nga mga drug o kon non-drug evidence. Sunod sa kapulisan kay K5, ang operasyon resulta sa kapin sa kabulan nga intelligence-driven surveillance. Kag case build-up operations, may kangtanan sa ginapatihan nga pag-engage sa primary target sa illegal nga droga sa Capiz, kag mga kaiping probinsya. Sa subong, yara nini sa kustodiya sang kapulisan ang duha ka mga nagkaladakpan samtang ginahanda na ang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa piyak kabahin, arestado sa mga kapulisan ng isang kabistor matapos ining nga ginserbihan sang warrant of arrest sa barangay poblasyon Hamidan Capiz las 2:52 sang hapon kahapon nga adlaw. Ginkilala ang arestado mga ka-K5 nga si alias Naldo, 44 anyos, residente sang barangay Pangabuan sa Amuman nga Banwa. Nagapangatubang ini sa kasong paglapas sa Section 5B sang Republic Act number 7610 o kon ang sexual abuse. Ang warrant of arrest ang gin-issue sang presiding judge sang Branch 6 of Family Court, 3rd Judicial Region sa Santa Maria, Bulacan, nga may petsa Pebrero 21, 2020. Nagdangataman sa 200,000 pesos ang piyansa nga ginrekomendar sang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang arestado. Sa subong, nagapabilin ini sa kustodiya sang Hamindan Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposition antes ining i-turn over sa korte nga nagpagwa sang among nga warrant.
0: Sa piyag kabahin kay K5, arestado sa kapulisan ang isa ka-wanted nga lalaki sa kaso nga pagpangawat matapos implementaran sa warrant of arrest alas 5:34 sa hapon o Hunyo Biante sa homesite Barangay Lawaan, Rojas City. Ginkilala diri nga kusado kay alias Christian, 35 anyos, laborer kag residente sa nasambit nga lugar. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag impirmahan sang presiding judge, Regional Trial Court, 6th Judicial Region Branch 19, Rojas City, kag napetsahan Hunyo 11 subong atuig. Sa karon nakahunong na ini ka K5 sa karsel sang Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposition.
1: Kag sa piyak nga bahin, da, positibo sa African Swine Fever o kon ASF ang blood sample sa mga baboy na gikan sa Rojas City. Panitan kag Pontevedra nga ginpaidalon sa laboratory testing sa Regional Animal Disease and Diagnostic Laboratory o kon RADDL Region 6. Sandig sabi sa nagikan sa Provincial Veterinary Office, ang pagbago-bago sang tiyampo sang damlaglang ang isa sa ginalantaw rason sang madasig ang paglapta sang ASF virus nga endemic na sa rehiyon. Kadungan sinigin man doon sa opisina ni Dr. Lloyd Barata, acting provincial veterinarian, ang gilayon nga pag-report sang hindi nakandan nga pagbalatian.

0: 2027 ang 5 ka-estudyante sa Barangay Punta Tabok, Rojas City matapos ang gipatigayon nga raffle draw. Kung sa diin ang 5 ka mga napilian nga scholars amo sanday Abaracuso Alfred Besa o kun Abaracuso Alfred Besa BSed Bachelor in Valis Education. Fernando Gister John, BIT Electrical, Consang Capsumain, Ignacio Roger, BIT Electrical Tech, Obienda Alaysaan, Bachelor of Science in Nursing, Gagubag El Alicto, Bachelor of Science in Criminology. Base sa post sa SK Punta Tabok, antes ang raffle draw, gin-verify kay gin-validate ang mga dokumento kag kinahanglanon sa justice sa iska aplikante, agud nga masiguro ang matinlo, patas kag transparent nga proseso sang pagpili. Kay Fabi nyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa Pilipinas, subong man mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Kay K5 Road isa diri sa mga talalupang doon karon.
1: Yes.
0: No or the mainit-init nga mga mga balita amo ini ang liwat naman no nga pagtukaw sang ASF diri sa probinsya sa Capiz.
1: Tama gid ka K5 Mila no sa ining ASF ati damo naman nagakabalaka sa subong ilabi na ini balang nagahupot sang mga baboy no kay ari naman na nagga positibo na ang amo nga mga blood samples halin sa Rojas sa Panit-an no so ginakabalakan ini kay ati daw kaangay gani amo palang kuno nagamat-amat bawi ang mga nagaataman sang baboy. Ati sa subong, ari naman may ASF naman na K5 Myla.
0: Yes, K5 Road. Hindi lang di rin no, sa siyudad sang Rojas, kundi nagka-experience na ang aton nga mga kauturan. Halin man niya sa iban nga mga kabanuhanan ka K5 Road. Ang iban, ang ila sininga technique na lang, agod nga hindi sila malugi kung mayara na sa iban or ta malapit na lang nila nga barangay. Nga may mga napatay na nga baboy, sila nagaamat-amat na. No, ginapatay na lang ni nila kay K5 Road, kay ginapaamutan.
1: Yes, kay K5 Myla. And by the way, no, for clarification, ang ASF, hindi siya makalalaton sa tawo. No, kay K5 Myla. Kung buot, ang ining ASF is iya lang gidya sang sakit sang baboy. So, baboy to baboy lang ha, mga K5, wala sa tawo. Kaga, kaga mo na gani ka K5 Myla, no, ti... naga-monitor man ang mga nag-aalaga ganit sang baboy tuod, no? Ang iba niya, paghambal nga ti daw ari naman, agin amat-amat na nila, ihaw ilang ang mga baboy para pabala mga mapuslan pa nila ka K5 Myla.
0: Yes, ka K5 Road, kayo nabaluan ta, tuman ka, ano, dako siniyang imong kapital. No, magluwas sa kwarta nga kapital, ang kapital mo diri ka K5 Road, ang kakapoy.
1: Yes, insakto gid ka K5 Myla. Kay sundon mo giniya nga daan sa paglimpyo, bala ho? Ti, ang baboy nga daan, tapos kaon, gahigko, tapos ligid-ligiran pa ang higko. Ti, kung hindi ni mo pagsundon, ay, galis nga ugin ang baho ka K5 Myla. So, pwede pa nga, kung hindi mo pag atamanon mayad eh ti base kag ireklamo ka sang imo da nga mga kasilingan no nga ti ikaw ano ni gadinamak bala ti ka na balo magataman sang baboy mo ang baho imo lang ginapahangos-angos ti mayad lang niya kung wala galapta ang baho nga ikaw lang makasulo da hanggop.
0: Amugid ka K5 Road kag syempre no madamo sang mga ginahatag balang nga tion sa pagatipan sang baboy kay K5 Road. So amugid na iyan no sa patag sang negosyo mayara nga tion nga madaog ikaw may mga tion man nga daw puno gid sang paghangkat kay K5 Road.
1: Yes, kay K5 Myla. Kung buot may ara sang habagta may mga times nga ginansyado may ara man sang lugi or kapyardihan.
0: Okay. So sa pihak sinaliwat no kag K5 Road sa subong nga ning adlaw or bulan sang Hunyo ginasaulog naton ang Father's Day isa ka special nga adlaw agud nga pasalamatan naton kag hatagan sang pagkilala ang aton nga mga amay, tatay, papa o kon daddy. No hindi lamang ni para sa mga amay no ang subong adlaw sang Father's Day kundi para sa mga tawo nga nagtindog

0: lang isa kaamay, no, sa bisan indi Manila ya mga kabataan, sa ila sini nga mga gumangkon, sa ila sini nga mga paryente, no, kag sa ila sini nga mga utod kay K5 Road.
1: Yes, kag K5 may lakang syempre ining habal ta bala sa mga nanay nga daw nahimo na ya instant tatay bala kag K5 Myla. Ining yes. Habal ta bala nga daw ining mga solo parents ta ho, no? Doble kara gini. Nanay na tatay pa o kon tatay na nanay pa, no? So salute kay tungod nga sa ila bala pagkabakod man na ka K5 Myla.
0: Yes, ka K5 Road. Sa dugang sini na or dugangan ta ni ka K5 Road. Sa aton sini nga pagpanumbalik, maghahabuyan na kita sa pila ka mga importante nga pahibalo.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, kinatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay na bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyang at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agad yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Ga, matchoy ride man tabi ga.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
14: Sakay ka kidiya!
15: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men. Yahoo! DJ!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juan Esten.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juan Esten.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Dennis.

0: dopaminsaron, nagapa-increase ang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

0: Liwat ka K5 Roadie, kag sa aton nga mga ka K5. Welcome sa pagpanumbalik sa K5 Sunday Balita Kagalingawan. Kaupod sa gihapon ang inyong mga ka-K5.
1: K5 Rodney Daban Delano.
0: Kagka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Okay, so ka-K5 Road padayuno naton.
1: Yes, ka-K5 Myla.
0: Okay, kaina, no, nasabat na ni ka-K5 Rodney kung para sa iya, ano gid bala ang Father's Day? So sa subong niya kay K5 Road no magluwas nga Father's Day Domingo pangaadlaw. Makita mo gid ya kay K5 Road no sa imo sini nga paglibot-libot nga madamo na ni karon sang tawo naman ang mga malls, ang mga ano naton, ang mga resort, no resort.
1: Siyempre, mga kalan-an ka K5 Myla. Mga restaurants din sa palibot. Kagang mga kwan eh, mga managmi din nga lalagawan ah.
0: Subong man ang mga park ka K5 Road kay ano ni kaladuan sa mga naga-picnic-picnic. No? Kag syempre ang iba naman niya naga kung Domingo ka K5 Road. Mayara yes. Dabi na iba no nga nagakwan sila nagatililipon do may isa dabi sila kabalay nga ginakaduan. For example, nagapuli sila sa ilang nga mga ginikanan kag didto tanan magtililipon nga magulutod didto naga luto-luto naga chill-chill no ang kag syempre ang iban dala ni nila ilang mga kabataan ka K5 Road agod nga makabanding man. Ikaw ka K5 Road.
1: Yes, ka K5 Road.
0: Kung Domingo, anong imo nga routine?
1: Ako, ka K5 Myla. So, kung Domingo, abi may duty kita eh. Pero pag out ko ka K5 Myla, syempre wala ko ginakalipatan man eh. No? Ang ginatawag nga baby time sa duwa ko ka babies. Big baby, kag syempre ang literal nga baby.
0: Kita nyo na. Muna nga luto.
1: Family time ka dapat ka K5 Myla para kuha kita work-life balance. No? Siyempre, work-life balance. Get kita dariya ka K5 Myla.
0: Yes, ka K5 Ron. So, sa subong nga aga ka K5, no, mayara kita sa mga guest, kagbisita, no, agod nga ipakigbahin sa aton ang ilang istorya. No, bilang isa ka amay. Ibalik ko niliwat kay K5 Road.
1: Yes, K5.
0: Ano ang nabatsyagan mo sang naibaluan mo nga ikaw isa na ka amay o kun magiging amay ikaw?
1: Wow, no, ka K5 Road lati. Una-una daw ako siya pala daw hindi ko kapati. Na, no, nga ay tatay na ko gali. No? So daw na kwan ko daw nabalang abal nila nga daw ato ka sa cloud 9. Yan.
0: Wow.
1: No, sabi na siyang feeling ko ka K5 Myla. No, kay silingan nila ang bata is isa ka blessing. Kaginataga ni ikaw sang bata kay tungod nakita sang Diyos nga kaya mo ini nga. Kwanon bala? Kaya mo nga atipanon na kaya mo nga buhion. No? So, kada isa sa aton wala ginahatagan sa isa ka blessing kung hindi naton masarangan. No? So, happy ko kay ti na bugayan kuya ka kay 5 Myla sang isa ka bata. No? So, blessing siya para sa akin. Kaya syempre, happy man ko kay bangod sa iya, no? Ka 5 Myla at amo na eh, nangin tatay nako. Oh, sino ba lang wala gandom nga mangin tatay ka kay 5 Myla, di ba lang?
0: Yes. Okay. So, ano ang pinakamabudlay ng challenge or a mode of experience nga naagyan bilang isa kaamay ka K5 Road?
1: Sa subong ka K5 Myla, siguro ako lang nabudlayan. Eh, syempre, ang paghakuan kung kis ang adaan ang sa aton nga obra, no? Na, daw kwan siya kung kis ang ati. Need mo dana ipaiway ang ang mga family kay tungkol by duty ka pero after duty nan amo na siya pero syempre family comes first gid dapat ka K5 Myla no so sa ibada ang ibanda nga daan kagamon aga ni nagakuan gid kita nagatinguha, no? Nga makakita sa isa ka trabaho nga work life balance. Dili kay puro lang work, work, work ka kay 5 mile, no? So amo na siyang challenge siya para sa akin. Kag syempre, ang pagmatasang tongang gabi. kung baby patuod ka kay 5 mile, ka pulaw gid ya, no? Sa amo na pagkaga kung kisa aton mga mata eh. Nagakuan gid da. Daw ginasuyop bala ka kay 5 mile daw matulogan pero kay kayang kaya man ah. Sama lang na so far ka kay 5 mile.
0: So sa imo nga na mention ang imo nga mga do challenge gid para sa imo, ano diri ang imo nga nakuha nga leksyon kay 5 round?
1: Para sa akon kay 5 mile ano, kay syempre kung may family ka na gid man gali. Damo na adjustments. Kung dati ka kay 5 mile hambal sa bala daw pawala ka lang, pwede ka makalagaw anytime anywhere. Diyan da indi na. No, so ma-adjust ka na gid kag syempre pagambal gani nga family time dapat family time gid ka kay 5 mile. Kay kung adto ka man sa duty, ati work ka man. No, so lesson siguro ati paghambal nga focus na sa family tapos sa paghambal ta time for friends ati minaman eh, no, so bali dapat kabalo ka na magkuan time management, no, so tunga na nga daan imong oras eh kag syempre dapat more on na family.
0: So kun ikaw liwat pa mangkutan kay K5 Road, ano ang isa ka butang nga gusto nimo madumduman sang imo sini nga anak parte sa imo?
1: Wow. Daw kadalom ka kay 5 mile. siguro gusto ko lang, no, kung magdako man siya, gusto ko lang madumduman niya nga ti ang hambalbala nga, no, ang hindi ko ma-explain pero gusto ko lang gid matanong bala sa iya nga ti dapat pag may family na, no, unahon ang pamilya. Kay silang taga ni isa ang family isa lang, no, so pero ang iban nga butang madamo kag syempre dapat pag may bata na fokusan ang bata kay nagadako, no, hindi siya sang hambal tabala consistent nga baby lang, so nagadako siya, so dapat ikaw as a father para kagin sa luyo sang imo nga pamilya kag syempre sa bata. Kay para bala nga hindi maglayo ang attachment ninyo kay amo na kung kisa ka kay 5 mile. Ang attachment sang father kag bata, no, nagalayo kay si father kung kaisa malayo man ang trabaho, no. So ang iba no choice man kay for the family eh. Pero amo lang na, no, syempre pagpalangga. Amo nang gusto ko gid nga maputa pagpalangga, pagrespeto kag syempre, no, ang hambal tabla ka kay 5 mile nga pagtuo pagid sa Dios. Amo na siyang gusto ko nga ma-input gid sa akon nga bata madumduman niya nga dapat kita faithful, loving kag responsible.
0: Wow. Okay, so kay K5 Road, no, balik kita. Sa mga subong, sini nga mga tion or mga Father's Day dabi sa to, kamo naga ano man gina-celebrate man ninyo sa inyong papa sang wala ka paya sang kaugalingon nga pamilya?
1: Ka K5 Mile, no, sige, i-mention ko na akong papa, no. Take good morning dira sa akon nga amay kag Happy Father's Day kaya Robin Dalanon Senior dira sa may barangay Ginbanwahan, Balod, Masbate. For sure ga pamati ni si papa via Facebook live streaming, no. Ang number one ko gid nga fan na ang akon nga amay kag ang akon nga Eloy ka kay 5 mile. Silingan nila pagsulod ko sa media. Wow. Hindi man sila kapati surreal, no. Nga may nga ilabata gawakal gali na sa radyo. Sama na siya, no? So, sa amon, si, kung, although nga, kay bangod ka kay 5 mile, no, ang kaboy man namon nga daan, hindi mo siya sangambalgid nga isigulaki kami. Tumudamo ka budlay, so may mga times ginapaiway namon ang ining celebration. Wala kami ga-celebrate. Gagreet lang ka kay 5 mile, simple greetings, Happy Father's Day pang. No? So thank you gid sa tanan nimo nga sakripisyo kag suporta para nga mapadako kami, mapaeskwela kag sa subong arena, no, na nalabot namon kung anong gusto namon sa kabuhi. Kagati sang nakatrabaho. Actually kag kay 5 mile sa eskwela ako wala gid kuya kahatag kay bala kay papa para sa sining mga celebration, pero sa nagtrabaho na ko ti dira man ko gamat-amat bawi ka kay 5 mile la, no? Mm-hmm. Sa amo lang na ti ang kada pamilya nga daan may nagkalain-lain man nga ways of celebrating Father's Day.
0: Yes.
1: No? So kay ang kada pamilya sa aton may ara sa nga balpigado, mm-hmm. may ara man sa manggarano, no? No? So, sa mga pigado, simple greetings kag letters lang, no? So appreciated na na no? Hindi ba na siya sa ngabal nga ay wala ya cake, wala ya sang money, no? Hindi man demanding aton nga mga tatay ka kay 5 mile. Ang importante lang na sa aton nga mga tatay matambyaw.
0: Mm-mm.
1: Pag matambyaw na yad ako na ng impact, ha? No? Bonus na lang na ka kay 5 mile ako may cake. Kasi syempre ila paborito bala da nga inim non, ho. Si papa ha malakas na. Malakas na ka kay 5 mile. Wala inom na nga ako na may. Kasi karon kag pubog naman eh. No, so amo lang naka-K5 mile sa subong, gamat-amat kami bawi ah. Nga maka-celebrate sang sining nga Father's Day. Kay siguro gani si Papa daw mahabat ko bala nga dati siguro wala ni kakakilala Father's Day. Kay siya gagmay pa kami o kundi man base nalipat na siya bala nga may Father's Day gali ka kay 5 mile la. Kay focus gid ako nga ambaya sa pagpangita man eh sang kinahanglanon bala namon, no? Pito nga daan kami ka magulutod ka kay 5 mile la. Big family kami. So medyo mabudlay gid sa ila, no? Kung kisa gani ka kalipat ako nga ambaya sang iyang birthday ka kay 5 mile. Oh, no? Kay focus gid na. Construction worker ako na may kaka-K5 mile. Sama na gati. Proud man ko sa ako na may akagati. Very happy ako nga siya ang akon nga nangin amay.
0: Pero kung ano man niya kaka-K5 road ang estado naton sa kabuhi, ang mas importante kag ang mas nagapatambok diriya sa tagipusoon sa aton nga mga amay, amo ang pagpadayon kag pagbaka sa pag-eskwela, subong man pagsunod sa ila sini nga mga laygay, kag pagbulig, no, sa mga buluhaton man sa puluyan, kag pagrespeto gidya kay K5 Road.
1: Exacto.
0: Yes, kag isa ina kay K5 Road, no, actually wala na ko sina naka ano, wala na ko sina naka or nakabutlag but naka ano ba naka bugtaw kay K5 Road nga silingon personally, no, ang akon sini nga amay nga abi happy Father's Day kay 4 years old, no, kay K5 Road, wala na kuya sang papa. No, that's why nga ang isa lang gid sa mga nakatatak sa akon sini nga pensar nga ma-describe ko ang akon sini nga amay, isa ka responsable kag ang nagbilin gini sa akon ang pagiging respeto niya sini kay mama. No, hindi man niya sa pagpabughal, pero kay ti ang muna siguro ka K5 Road, no, ang ginatawag nga kung sino ang daw mabuot, amo na ang nauuna, no? Pero way back, balik kita kay K5 Road.
1: Yes.
0: No, isa sa mga nakita ko gid kung paano gid ni Papa i-care si Mama nga daw buhay prinsesa gid ka K5 Road. So amo to ang gintatak sa pensar ko nga balko may ara pagali sang subong sina nga klase sang tawo. Basta nang kun ano mo bala i-explain mo i-kwan mo subong imo nga ianggit daw malaka na lang kay K5 Road ang tawo nga kasubong niya, pero te syempre base halaon syempre papa mo to, no? Pero kahit siyempre, si Papa, no, ang feeling bala kay K5 Road nga magbugtaw si Mama, ma-ano na lang, makaon, maasikaso na lang sa amon. Antes maglakad si Papa sa obra, ginapreparar ang tanan niya kinahanglanon. Dayon mag-abot na siya halin sa uma, siya pa na ang nag-aasikaso sa amon. Basta nang masiling, kagit bala nga daw, wala si Mama sang dapat nga ikabalaka. Kag until now, no, hindi ko ginamalipatan sa mga palibot namon nga ginahalimbawa sa gihapon nila si Papa sa ila sini nga mga partner, sa ila sini nga mga kakilala kay suno diri sa ila ya ka K5 Road. Ang ginahandom bala no, nga pagbinatasan sang kalabanan nga mga babayi nakuha sa ngakon nga amay.
1: Wow!
0: Ay, perfect.
1: Perfect. Very good, yes. Okay,
0: pero kahit siyempre, kay K5 Road, no, ginapaminsar ko kung kaisa. ano ayhan ang amon nga sitwasyon, no? Kung tub-tub subong, ara ang amon nga amay. Kay hindi gina madula kung kaisang may mga time bisan nga may kaugalingon ka na nga pamilya. Mangit, maki, mapangita mo bala ang care sang isa ka amay ka K5 Road. Especially hindi man yan sa ano, pero hindi gin malikawan nga ma-compare mo ka K5 Road ay mo sini nga kabuhi nga ay mayad siya no na ara iya papa, ara iya tatay nga nagga-guide sa gihapon sa iya bisan nga may kaugalingon siya yung pamilya. Pero siyempre, no, hindi lang. Motoga ni Kangay sa ginasiling ko gaging na nga hindi lang ni para sa mga papa, sa mga tatay, ang adlaw sang Father's Day. Gusto ko man nga tamyawon sang Father's Day ang akong sininga Iloy, nga siya gid ang nagpanikasog, nagbakas, agod nga mapa-eskwela kami nga mag-ulutod. Pila gani ka mo ka K5 Road?
1: Pito kami ka K5 Road.
0: So kami, anom kami ka K5 Road.
1: Lamang lang kami isa.
0: Hugod-hugod.
1: Yes, ka K5 Road lamang. Hugod good.
0: Pero kahit siyempre, no, direkta makitaan kung ano ka mga, ano ang mga sakripisyo nga handa himuon sa aton nga mga amay. No, para sa ila sini nga mga kabataan kag subong man sa ila sini nga pamilya. Kay naibaluan ta ka K5 Road, isa man lang diri ang goal no nga mapaayo kag mahatagan sang maayo o kon maayo nga buhas damla ang ila sini nga mga kabataan kag isagid kay K5 Road ang ginasiling bala nila nga ay nagabakas kami kay hindi namo gusto nga maagyan ninyo ang amon nga mga naagyan kay K5 Road.
1: Insakto gid ka K5 Mile no, kag syempre ginapa-eskwela gid kita kay silingan nila, wala man sila sang iban nga mapamana bala sa aton ka K5 Mile no, labi na sa aton nga ti pigado lang no. So tuod ang hurubaton permis ang aton mga ginikanan, wala sang iban nga na ginapamana sila, yes. Kundi amo na ang edukasyon. Kaya once nga may diploma na kuno kita, yes. Wala na iyasang may makakuha sina sa aton, ato na ina, no? So kita lang gid ang tag-iyasang sina nga diploma.
0: Mm. So amo na, no, ka K5 Road. So, susubong nga ga, feeling mo, ano ang gina-expect mo ka K5 Road sa aton sining mga bisita once nga mag-ano, magpakigbahin or mag-share sila sa nila sininga mga naagyan. Kaya masiling kita, do, ano na ni sila ya, do? Do, bitira, no, ka K5 Road?
1: Yes. Actually, ka K5 Mile, ha? Pagkakita ko sa aton yung mga guests, kwan ako, nagalaom ako nga, ti, more inspirational, more motivational. Kaya syempre, damo kita sa knowledge. Ilabi na sa aton nga nga ti, kung ba't first time parents, no? First time mom ka, ti first time dad man ko, no? Pareho kita may tigis sa kabata. So, sila ya, daw, siguro damo na ni bata. So, kung buot, hands-on na ni ka K5 Mile, no? Kaya ang tagsa nga daan ka mga bata, may nagkalain-lain man nga pinamatasan. Mm. So, paano bala nila ni ginahandol man, ano? Para sa aton, no? We came from big family. Ano ka mga magulutod? Pito kami, ti kada isa sa amon. May nagkalain-lain nga batasan, no?
0: Yes.
1: Kung kisagi na, wayan pa gani.
0: Pero feeling mo may beka?
1: Depende. Depende ka kay 5 man. No? So, dasig man tanga daan, madala, no? So, amunin kong kiss agad ang akon nga daw ginakwanan nga mga moment.
0: Bantayan nyo na mga kay K5, ba? Kay subong nga ga nagatutok sa aton si Mamruda Donato Amago. Good morning! Happy Father's Day to all fathers out there.
1: Yan.
0: Kag Mama Jana Avil Siloso, pa-shoutout sa mga father nga nagapakatatay. You deserve a hug. Happy Father's Day.
1: Kag syempre kay Mama Elma Duras Manasa or Madalansa, no? Good morning, Ma'am Elma. Kag syempre, Happy Father's Day daw sa tanahan. Kag to all mother, no? Gin-greet niya man, Happy Mother's Day. Mm-hmm. Watching from Mandaluyong City, Manila. Wow! Abot kita, Manila. Kakipay, Myla.
0: Good morning, ma. Nagapamati sa aton si Ma. Mera Solkiat Sean Kadigal. Good morning. Kay Atsli John Billiones, good morning.
1: Kay oh no, yes, ara na si Mama Marisol. Good morning. No?
0: Good morning man kay Ma'am Marlene Nunyada ba sa Garaga Pamati. Subong man sa aton nga mga ka-K5 out there. No, nga raga tutok na kag Garaga Pamati sa Subong nga Domingo. Happy Father's Day.
1: Kaya syempre, mga ka-K5, kung gusto nyo may ipatambyaw ng mga fathers, at mahimugin nga i-comment na dali sa aton si Man nga Facebook Live streaming. Para nga matambyaw, tana sila. Isa-isa, hontay na ka-K5 may lang.
0: Yes. Kaya amuna no, sa Subong adlaw, bisan nga ti, ano na, may mga special nga okasyon. Hindi sa gihapon naton mapagkalipatan kay manti kay K5 Road susubong ang iban hindi tagin ni maano hindi gini malikawan nga may mga may post naman sa social media nga baw damo-damo lawig-lawig ang message sa iya sini nga papa sa iya sini nga tatay dayon pag-abot sa balay hindi man lang limasugo. Di ba lang ka K5 Road?
1: Yes, ka K5 Road. Oy, pero ha, daw kwan daw makalamot man na siya. Pero that's true, no? Realidad ka K5 Mile. Nakabala, grabe ka. Ano, makabagbag damdamin nga mga message sa social media. Pero galing pag sugo sa balay, bakal to datay na sang amuni mo to. Ikaw na yata, yade ko. Gampang ko di. With sang mga mobile games, bahala ka na Timote. Useless ina mga ka K5 ang long sweet message mo kay daddy, kay dada, kay dad, kay tatay, kay papang. Kung hindi ka man mapuslan sa inyong balay. So dapat, no? Magluwas sa sweet message. Written man in a verbal, dapat may actions, no? So ang pagpalangga hindi lang sa mga matamis nga tinaga nakabase. Sa actions ina. So dapat, no? Ano na ang sweet messages kung ang actions mo pigado? Kamuat kung kapangaluyag ka sa chicks, lugdang ina! Di ba lang ka K5 may lang?
0: Yes. Doon siya, no, ka K5 Road, na isa pag sa mga nagsalud mas ako niya pensar. Mm-mm. Nga, ang mga bata nga babayi, ang una sininila nga ginahimo bala nga daw... tawag sina do ilang abalasihan, no? Once nga magpangita sila sa mga partner, yes, no? Ang gina-compare nila, ang ila sining pagbinatasan, ang ila bala sining nakikitaan sa ilang amay kung paano i-care ang ila sining iloy. Di ba lang ka K5 Road, hindi gina madula sa imo?
1: Yes, ka K5 Road lang. Kung siyempre, ang ibang to gambal nga, sa mga friends ko nga mga babayi, gambal sila nga tani ko, no, ang ilang mangin partner, lifetime partner nila, may kasubong ko nga batasan sa ilang amay. No, tama, no? Sa aton din rin nga na-post ka kay 5 Mila, oh. No? Happy Father's Day. Ang dad para sa mga anak na lalaki, ang ila pinakauna nga baganihan, ang amay.
0: Yes.
1: Pero para naman sa mga anak nga mga babayi, ang ilang amay, among ilang first love.
0: Mm-hmm.
1: So, ang characteristics dapat nimo as a father, no? Kung may babae kang anak, na dapat maayo kay para amo ang sundo nila sa pagpangita sang partner.
0: Okay, so sa dugang o dugangan ta naman ina, no, mga ka K5. Kay magahabuhay dani kita sa pila ka mga importante nga pahibalo pag agod nga mangin malawig na ni ang ato niya nga paghinala.
2: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ako ng number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae, ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
5: Ramil? Si Mighty C.
4: Mm-hmm.
5: Now, actually, kung pala inom giga antioxidant,
4: mm-hmm,
5: palakaon ka prutas, palakaon ka gulay,
4: mm-hmm,
5: layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP.
4: Mm-hmm.
5: Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C,
4: mm-hmm,
5: malayo ang abnormality sa imo hormones.
4: Mm-hmm.
5: Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Ang mayoma, Sir GP, isa naka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sa uterus sang babay. Good thing lang kay 95% sini
4: hindi siya cancerous.
5: Hindi cancerous pero disturbo eh. Imagine way pakabana gabusong kalan taon. Dako jan.
4: Dako na ya.
5: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yang iban kan. Isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
4: Ihi. Kay bladder mo ginaipit,
5: ginaipit niya. So kung dapat babay ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500 kay mo pinakadamo nga antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market ha. DTX 500 kag MyTC. Kay once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
4: Lawas. Oho, pero sa mga lalaki man da ha, bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
5: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
4: Husto,
5: imagine ka ihi. 3 to 10 times
4: kamangihi.
5: Mangihi sa isa ka gabi. Imbis i-enjoy ni mo tulog, hindi lang amo na rason Sir JP. Nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw MyTC or Pure C. Kay di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
2: DTX 500.
6: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
4: Ano ang imo ginabatyan?
6: Taas ang akon nga sugar, 375.
4: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
6: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
4: So, pila na lang imong blood pressure?
6: 120 over 180.
4: Wala ka maintenance?
6: Wala na sir, kundi DTX lang.
2: DTX 500.
5: Ang problema abi Sir JP, ini mga mayuma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala kan lang agad ako na tiyan mo. May ara gani Sir JP nga ang mayuma ga prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit, mag-contact si ano?
4: Mister? Mayuma na gali, Dok.
7: Kananan, pa-check up, gid.
4: Oo, sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
5: Kung
4: no?
5: Dako na.
4: Kung dako na. Oh. No, by that time, dako na
5: actually,
4: mayuma.
5: Actually, ang pinaka-common lang, iningito ag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
4: Absence of blood.
5: Absence of blood. Tapos,
4: aminorrhea.
5: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, way mo ka diabetes. Wala man ka dapat ka bala cancer GP ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main si adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang nga silulada. Amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC. Hindi lamang selula sang reproductive organ, kundi ang tanan nga selula sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Protektahan ni DTX 500 kag MyTC. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma na, is oxidative stress. Sa ginakaon gid Sir Boy, tamis, mahilig soft drink,
4: added sugar,
5: mga added sugar cake, mga pastries, mga mantikaon, grabe, kontra-kontra gid niya. Kay nga man gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag maga-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga imong mayuma hindi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, important.